Mamay mi, kon dana jaadu ba nit ki ñu jàngal ko fukki jikko yi nga xam ne mooy tax mu mën a texe ba bokk ci ñoom aljanna. Fukki jikko yooyu ba ca njëkk moo di dëddu àdduna. Dëddu àdduna nag ni ñu koy waxee du dara, du baram sa kawar, def tànk neen, bàyyi sa yërëm mu xotteeku tilim, nga bañ a sangu. Loolu du dëddu àdduna. Dëddu àdduna moo di li yàlla digle na nekk ci la mu tere nga bàyyi ko. Imtithalul awamir wa ijtinabul manaahi. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ne àdduna bi ngeen jàpp di ci rey seen bopp du dund ak lu alal ji bari bari. Àdduna bi du dund ak lu daraja ji bari bari. Yàlla nee na dund dëgg dëgg, nee na alaxira la am ci aljanna. Lan nañ ci yàlla yóbbal jàmm. Abu Yazid al-Bastami waliyu bu mag la nee na fu ma masaana werante nit nee na

gis la te bu boba nak man neen ma ci am mbugal mbugal mu metti mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay dugg te joxo te lajulo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal mu ne ko waw koku kan la mu ne ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan mu ne ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mo koy doxal ay serviceam mo koy defa doxal lepp mo ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisse ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku soplu la boko gisson dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana nene iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat nena tawus dadi wolbeetiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gisna dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e jaan dadi daw dadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom famu jaaron ak jammu job netliko wax ko lam wax jammu job ne ko dal meun na len won garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza raaka han muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne le te bu lay gisee mom lolou mom meun na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man meuna def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay sopliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign suko defé ngangep waw man nga dugg ba ci bir so démé ba ci bir nak nga dadi may yabbi dana meuna genn jaan dadi ngang iblis dadi sopliko ngelaw dadi dugg ci bir gemign gi jaan dadi ñep dadi ram ndank dugg ci bir ba mu démé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu këru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu këru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sop adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamulen li xaw xam ngeen lutax yalla tere len garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bind bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkallah hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dotu len dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lol rek motax mu téré len garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible faiblesse suñu mam hawa tax mom ca mu dadi rek dag ci garab gi dadi lek bi mu lekke itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam

yalla nox wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yont yalla nox ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew andak ñun duggu ci gal gi te baña andak way bokaleñ muniko bayyi saawi ila jabalin ya'simuni min al ma' man kat damay yegi ci montagne beulé ndax suma fa démé man na ma protéger ci ndox mi ba duma lab bay bi ne ko tay amul kenn ku meuna sévé sa bop ku duggul ci bato bi rek da ngay faatu dom té nga ñew wanti ndeké yalla xamone né yonent yalla nox dana am luko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat danen la musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atti bu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba pare tourné nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu paspas la gëna xol bayu deret bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak ligay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jeppi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaire muniko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min aljahilin yalla niko yow nuh ki du sa njabot ndax jif ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq dine ji waaw yaqal la mo taxone ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem suko defé nak ah nga daldi jaxle ndax la la ci taxono duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono duggu bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono duggu yalla joju doko ñak bu mukk motax yonentibi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namon modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jamu ci am nek dom ju bon motax yalla niko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ni ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lut ak jabaru yonent yalla nuh mi ñuy waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ni bakar bu ndaw ci ab yonent

kan moy jënd lu koy lor té du ko jëri waaw na bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor té du ko jëri waxna dëgg ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ku ko bokalel kon ku jënd xërëm bi pour fasiyene ko jaamu ya nga lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga ñari ñang ci jaamu ga ñari neeku ci kon li suñu maam ibrahim wax dëgg la mo taxone nit ñi don ko rombu duñu nango jënd xërëm yi ndax fokk ne ni xërëm yoyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndé buñ ko dugulé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg lolo taxone ñom itam ñuy daw xërëm yoyu bañ ko jënd am nak ñu joggé am nak ñu ñëw ci bayam bolé ko ak mom né ko sa doom je kat xërëm yi ngi koy jaay day wax ni kuy jënd lu koy lor té du ko jariñ waye amna benen kentane bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan té xërëm bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërëm bi ne ko nanal aw nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni e ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu ba waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim sukk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi waaw moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doy di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalaat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejj bu ibrahim don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalaat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem bu ñuy wax ra'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahim wara juddu ci waxtu wowu amna ay jibarkat yu xam bidiw am xam xamu bidiw ñewon ci bur bo bu ñuy wax namrous ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombé bur bu ñuy wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'aun ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'aun don roy namrous ibn kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ne ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxon nak bur bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb yi yeb mu dajale len ci ben place tej len fa waaw lutax la mu ci nam modi ne ko am do muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar sidi dajale jigen ñoñu bole wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamne dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax daf doon eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ñe mom ken jeluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yep muy gor ray nañu len yaayu ibrahim nak mo mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii duggu ci ben grotte mu di ben xunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neubbu fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci xunt momu di ko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne nak mag na mag gu gaaw

Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jele na ci Tawus jele na ci Ibnu Tawus jele ci bayam bayam jele ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena batul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas musaq bu kula gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set sey bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolou itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam mo di al istinshaq mu di sarax ndiku sarax ndiku momitam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelaw li te ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njapp dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njagn do ko kagne do ko topoto yonent bi nene inni taghatta sha'ran fakrimhu su la yalla maye kawar nena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu teud mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallah mu melni lolou modi juroom yi nga xamni mo fete ci bop bi mu de yi fete ci yaram mi modi lelli say we waaw lelli say we lolou seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot beug na nu julit bi dag ay wéam waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñuy tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayé mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem lolu itam mo gën biko ñettel ci walu yaram wi moy li ñuy tuddé al khitan mudi xaraf so imam ibrahim moko ñëk def duggu neegu goor waaw duggu neegu goor ko ci tam dafa bokku ci yiko yalla na towon ba ci top itam modi natful ibt

0: modi e wat sa kawr poxtan waaw waye bayiko mu seuk ko ki tam jadul ba ca top itam modi ne so de dug wanak mo xam da ngay tour ndox wala ngay faj aajo bum ci mën ci doon dañu bëgg nga yobale ndox waaw dañu bëgg nga yobale ndox l'islam nak mayna la bu ndox amul nga jëfëndiko ñetti xeer bu mujj ba bu sété baxna mo xam ci tour ndox la wala ci leneen waye nak bo amé ndox ndox ma mo gën ndox mo gëna lab ñu né fukk yoyu modi fukk yi nga xamanteni yalla natto won nako ko waye benn bu ci nek matal nako def nako itam ni mu waré waye amna benen borom xam xam bu wax ni jëlina manam jëlina ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jëlé ci Sa'id Sa'id jëlé ci Akrama Akrama jëlé ci Abdullah ibn Abbas mu ne baat yi nga xamanteni mom la yalla natto won suñu mam Ibrahim te mu matal ko neena du dara ludur rek taqliko bi mu taqliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu taxaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animist len mu taxaliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wo wu ku ne amuko te neena ba ko yalla sante namrous bam ko sante Ibrahima def nako xam nga yalla sax bu mu yebale yonent yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni Firawna ko bon la ko kacior la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawna limuy bon bon yépp talubé la ci Namrous kon Ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax né fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wédam amatul lu mu wax te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër teng yu mënta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu junju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illa allah mu melni lolu itam natu la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb modi ay nattu yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam Ibrahim na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko soxol yek ndax ki teral gan man kep kuy teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jamm katu safara bo xamne dafa dox bu guddi mu jadd ci ci keur suñu mam Ibrahim gané ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko dédét man safara la gëm man majus la jamm katu safara la Ibrahim ne ko ku man ku gëmul yalla duma la teral duma la ganalé majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem ne ko kon demal bala mala teral dal nga gem yalla ma jus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko limu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu man ci joge ak lumu man ci don teralal mu ne ko itam way joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jëlma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañi ci wërsegam lu toll ni fistine wañi wuma ci dara ma ngui jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man yalla may téral koko nak té man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam ibrahima dawé ak tankam dal di dabu majus bobu dal di koy wo majus bi and ak mom bi ci kër gi mu lakal ko yapp mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu duggal ko ci nek jox ko mbajj ne ko sangul ba heure bu la nexé nga dem majus bi tam jaxlé ci ñaari xali hal bu ñëk ba ak hal bi wutina waye suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko cara nga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindek legi dund nga lu tollok ñen fukki at te ñen fukki at yi nga dund yeb dang ko ci moy di bokale rek te mom nga togn te taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak segam mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotla dañ ma wote lo rek moma digal ne na ñew wola teral la ndax teral gan yefi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour teral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam ak yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahim gannaaw bam ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahim ne ko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jebulu pour ken damay jebulu rek ngir yalla bi nga xamne mo sak mindi fi kon tabarakallahu mbokki gor gu bax ga ngop gor gu tedd ga ngop ibrahim khalilullah yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallahu mbokki lolu moy li nga xamanteni mo deson ci iswaram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan ni and ak sen xarit ahmed sam ci sen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al-haqq ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

tax ñu dakantale ko Idriss ñu ne ci sanu baat bi mu ngi joge ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masane fek rek mu ngi ngabu téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ni bu ko yalla ne yëkëti na ko tek ko ci barab bu kawé bu yalla waxé loolu Idriss jinjula buñ wone ne képp ko xamné sakku nga xam xam ba am ko yalla tek na la fu kawé nit ñi itam danañu la tek fu kawé motax ñi gëna kawé ci société bo mën ci dem ñi fa gëna kawé modi borom xam xam yi kon bu yalla waxé ni warafa'nahu makanan 'aliyya dinu ko mëna nangu bu dul ci runu bu wogi sax waye yitté wu bi mu yitté wo xam xam rek grat bu reey la solo nunu net li ne yalla wacce won na ci mom fanweri sahifa la yalla wacce won ci mom mudi fanweri journal ci niñu ko meuna tuddi waye la ca nek yeb ay discours la mudi ay khutba yo xamne da fay war jami di len delo ci sen borom ndax mom yonent yalla Idriss Idriss mom yonent yalla Idriss wax na ne awwal man khatt bil qalam mo jik bind neena nitam mom yonent yalla Idriss mo jik ñaw moy ki jik ñaw yere ñek ba da nga daan am yere rek wala ñu jël ci deru rap yi mom leen daan wulli ba mu noy rek ñu ko daan woddo waaw ak diko terexlayo wante

yonent yalla idrissa mom mo ñëk xalaat ne li ñuy tërëx laayo diko wo doom war nañ ko mëna ñaw ci lu ko yalla baaxé ci muuf motax mu gorgorlu ci walu ñaw ba ñaw bolok ak tabarkalla tuuyam motax da nga nan idrissa mo ñëk bind ci khalima wanti itam mo ñëk ñaw yéré nani itam mo ñëk defar ngannaay pour mëna xex ak nonu yalla yi kon mo ñëk jihad lool lepp nga neel la ci yonenti yalla idriss yonenti yalla idriss li ñuy tuddé ilmu nujum wal hisab manam xam xam astronomie xam walu bidiw yi ak xam xamu calcul ci mom la ko yalla ñëk feñalé mom yonenti yalla idriss alayhi salam kon lool lepp ay ngeneel yu nga xamanteni tabarakallah yonent bi di yonent yalla idrissa am nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya

ina yonent yalla daoud alayhi salam ko faral won ci jaamu yalla la ku meñona sabbal boromam la ku ko meñona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mune ndax da dan wor bis di dog bis bo woré tay noplu suba wor ginaaw suba noplu wat ginaawa ci suba mom non la ko dan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu né mom yenen ci yalla daoud da dan wor beccëk bi dan nafilé itam guddii waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu né itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddii gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenen ci yalla daoud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yenen ci yalla daoud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa deme borom keur ga meuna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot

bo xamne rombu na ci guddiji te gisulo benn njabootu yonent yalla daawuda mu nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom daawuda mu ngi julli te itam am na njabootami ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yilif ko beccëg ñepp ñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñ kon e dundam yépp ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabootam nekké won kon yonent yalla daawuda li alquran wax ni wazkur abdana daawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yonent yalla daawuda saxawon nako njabootam itam saxawon ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxone waaw nguur gu deugur lako yalla joxone yorul won nak nguuru chomo waaw ndax yalla wax na ne wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugural nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënon na

sama dom deena ma xol ko xolaat ko setantal ko gis ne dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reuy ci hôpital bi bañu dem nak ci yonent yalla Suleyman pour mo atelen wante yonent yalla Suleyman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jëluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nar wante ci ñewuk yonent yalla Suleyman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Suleyman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lir bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio te nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Suleyman don nam ci atté bobu ah bi waji ñëwé ak jassem jël lir bi xat ci jassi ji ndaw siñu sacc domam dal di yuuxu nekul bu ko ray dimbulé ma bu ko ray sama dom la su ci ray naré am kay jox ko ko mom mu fété woko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la kenn du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam dé té mu sacc doomu jambul tek fa domam jëdé dal di wax Suleyman né ko ray ko rek nan ko xat ci digg bi kenn ku ci nekk jël walam Suleyman ne ko eh nang len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow yalal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Suleyman atté teguko ci ay texte teguko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mu yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonent yalla Suleyman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorandam yek yépp buñu addo mom Suleyman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñune ko dedet mune dafa wax ne lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharab picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nanguko bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobuko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju lulul ci rap jeki jeki mir bay jeng jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate deggati mune picc mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiq at-tayr yeen nit ñi mang leen di yeggal ne yalla xamlo na ma kaddu picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sap mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar mang len di laaj

na ngeen nek ñu diggu doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci saraxé di ci def lu bax manu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contané mune xorondom bi mo wax lolu yeen ci Allah Sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok Sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuhal malik wan nabi a'taka Allahu al karamat wa adharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muneko picci mi mu ngi may nuyu di ma ndokel itam ci tarang gi ma yalla jox di ma ndokel itam ci jappale gi ma yalla jappale ci be non buma dajel gagne la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam waye dana delu siwat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jeki jeki rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu siwat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jiki mu tag ko ne ko ma ngi ñibi Sulayman dal di koy yewi mu dem motax amna ben picci mu ñi wax jamm job mu nek picci mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picci mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adamay ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mo dine dal yalla mayon nako ci walu mantiqu tayr lu ci wax wala mo sappo xamnako yonent yalla Sulayman dekkam masna bekor bu metti be nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw nanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ne ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yenente yalla Sulayman kérok genn na andak nit ñi andak jinne yi bi mu ñëwé ba rombu ben xorondom ci teggu dekk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay omam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax nan allahum ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqika fala tu'akhizna bi dhunubi bani adam wasqina Sulayman deglu ko mu wax ba kaddom daanu mu ne nit ñi nañ leen wëlbeetiku ñibi yalla dana taw yi ne ko lutax yow ñaanu lo def lo dara ñew ba ci teggu dekk bi rek na nañu ñibi yalla ji dana taw lan moko waral mu ne xorondom bi ma jakarlo non don ko xol mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghinan lana an rizqik dañu doyal mukk ci sa wërsekk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adama yi dekkko nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yermande ci sa mbax yalla nga ñu may taw mune
bima degge xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu ne ni insha Allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolou kon di deugal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne is bu nek yalla dana yorndu asaman sepp souf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wénu wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddi jot mu jog fas yene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamuko yonent yalla sulayman alayhi salam bis xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba budan tukki da dan jël wax ne lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëtiko sulayman lumu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori sori wala lu rap sori sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit ni telephone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci barab yu sori diko andil yonenti yalla sulayman alayhi salam ni ne sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour xour wowo nak ay xorondom yi kesse ño fa fess xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen dugg ci seen biir keur yi bala sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yeb ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nen ko wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sante ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam samay ñaari wayjur kon nit ki fi sulaymana ngi fi wone ne nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sante yalla itam ci xewal gi mu ko defal defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla sulayman dafa ñew ba ci xor wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala sulayman ak sek dolem dana len joggat du ko yek sulayman degg wax bi daldi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman da di koy lacc niko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir keri ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat am alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di lacc ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala le ne Sulayman di jogatte du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wahum la yash'urun muniko xana deglu la yash'urun yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn muniko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggaté seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jifé ko ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse am ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yakal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatman nufus wa inma aradtu hatman qulub muné ko sen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolu dana tax dootu ñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga jiss fi ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem europe wala mu dem amérique complexe japp ko ci matériel ya mu jiss tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu warta def yoy yeb day am waye té xorondom bi mom jiss nako néna alal gi yalla jox Sulayman du dara waaw jaamu yalla fop ko gëm té gis na né sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal té buñu gisé li Sulayman am mën nañ ko xemem mu né ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman da di contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman da di wax ak mom né ko i'idhini muniko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol bi xorondom bi niko hal alimta lima summiya abuka daud muniko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tudde won ko daud Sulayman niko dedet xawmako won de muniko dawa jarahata qalbihi muneko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak sopp boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud Sulayman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman muné ko dedet muné ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika Daoud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman muné ko ndax yalla
dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ayibi xol amulo kañan amulo reey amulo rambaaj ayibi xol yépp yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci itam lila yalla jox yépp ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñett ba am valeur nga jël mu di xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayda soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayda waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoro ko yitel ak alal mané ko kon nak sa deun bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokk daraja yemi may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim muneko Suleyman muneko labbayk muneko atadri lima sakhara Allah laka ar-rih muneko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fo beug dem ngelaw yobula ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delusi muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yeb ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jele itam def ko ci mbuss do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy lila yalla digal nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yebakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ne ko jappon ñepp gis na ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw dimu waxe li nak Suleyman daldi mu daldi yemu ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sante di la gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak sama ñaari wayjuf wante mbokki gis ne ne yonenti yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol ci ay xéeti may yo xamanteni ken munu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy war am katan yu doy war yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len dof lo mu nek ay pouvoir yu doy war lañuy am doole ñom jinne yoyu yalla tagatolon na jinne yoyu yeb yalla tagatolon na ko Suleyman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Suleyman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Suleyman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni walaqad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Suleyman jëlon nañu itam ben yaram sanni ko ci chezam bam don tok waye amna ay israïliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nanok jëf yu tuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenente yalla Suleyman alayhi salam dafa amon ben dom dom joju nak yonentou yalla Suleyman beug ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Suleyman joge domam ji man na continuer donu ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciono gi ñu nekk ak Ibrahim ki Suleyman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donu Suleyman kérok Suleyman ba mu démé ba ndortam ñaaw da fay jël domam joju denk ko niir yi lakko ko ci ko niir yi fala ko lakh pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Suleyman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Suleyman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Suleyman tax nañu bëgg sakal pexé domam ak fako Suleyman den ci insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan yu andak sen xarit Pape Dia

ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mbugal mu metti wala mu ray la su fekkante ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nekkon waye gis ngeen hut hut ba mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hut hut wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikulo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxone ma genn lolu taxone na yonenti yalla Suleyman deglu hut hut hut hut wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain bin nabain yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun alla yasjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim hudhud neko dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour buñuy wax Balqis yorna nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy reuy la xewal ye di bari bari yeb santna kenen kudul yalla jaamu na kenen itam kudul yalla ndax jaamu lay san jant lay jaamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xerem bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hut hut ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme na yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo don bour ba ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mune lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonent yalla Suleyman def lolo tax mune ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam
ya nga xamanteni borom mi xalat len borom mi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax nan al istishara aynul hidayah diso moy jëm mi ñub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mu am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam bu de yonent la dana ko xam ci la yonne nak kado bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu reuy ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yabalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yonent yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sannifa or yi ak xaaliss yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xaw nañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ne ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gure gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy indil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubuwa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahla al mafakhirati wal makathira fi dunya wala ta'rifuna ghayra zalik wa laysat ad dunya min hajati li anna allaha ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yen dal ay niti poukere ngene ak niti epplante alal fi ci aduna yen xamulen ci aduna lulul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko
man de ma ngi len di yegal ne man de defuma ak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax mu ne len mu wax e ki nga xamanteni mo jite won delegation ba neko irja ilayhim bil hadiya dello watal andak ni ak adiye yi nga indi soxlo mako wala natiyannahum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis ne ko suñu ñewul tuup si fi ci sama kanam dana fabu mak sama soldar te buñu ñewé duñu am katan buñu mëna dekko te danañu leen genné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamne du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu ne falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bimalikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ca balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci Sulayman ci ngeum gu degg liñu gis ci mom ak pass pass bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netele lolou ba nopi ci la Balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demon di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dékku ko su boba da neen am gacci gu reey kon nak li fi seuss modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk bi muluki qawmi hatta anzura ma amruk wa ma tad'u ilayhi min dinik Balqis dadi yonne nak ben ndaw ne ko demal ci Sulayman nga wax yonent yalla Sulayman nga wax ko ne ko ñu ngey ñew ne ko dal ñu ngey ñew lepp luma am ci bur lepp luma am ci njabot dana and ak ñom ñew ba ci mom set ci lan la yor ak lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenent yalla Sulayman alayhi salam bandaw la accès ci mom waxna ko liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko decorer yemina ci rafetay motax hudhud bi mu ñewé bokku na ci lamu netli yenenti yalla Sulayman bokku na ci lam ko netli yemegu chezam bobu yeme ne ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yemena ci walu tar yemena ci walu tar motax nak Balqis wax ne ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol ndax kerek bi muy fabu ci di ñew tej nako ndax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari buntu soga mëna ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldar yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabem yi nga xamanteni mo doon ciabi palemba daf ko ëndalé moy ciabi ya nga xamanteni mo tecc chezam bobu mu daan tok daf ko ëndalé
wante bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman alayhi salam tokna te digeunte bi nga xamanteni mo dox digeunte dekk bi Balqis nek ak dekk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wèr la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñewé ba jup dekk bi Suleyman nek xamne dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen pënd ba mu daldi laaj né waw yëngu ba lé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñew andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal né len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chaise bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlali chaise bobu andil mako legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw te chaise ba reey na reeyay go xamanteni ya xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reeyay gu mu reey ak disay bu mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jeleli chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu andi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci saba ñu ne ikhtalafa al-ulama fi sabab alladhi li ajlihi amara Suleyman bi ihdar al-arsh fa qala aktharuhum li anna Suleyman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فملني نيتي واخ امناجي ñi ne borom xam xam yi wuté nañ ci li tax Suleyman wax ne nañ ko andil chaise bobu Balqis dan tok ñu ne li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ne Suleyman dafa xemem chaise bi te alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfer bi ya ko mom lewna la dom mu xamné mom bu fekente ni Balqis ñewna bu toubé chezam balé dotu ko léwati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko léw waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gisam du aduna gisam itam du chaise ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chaise ba mel neena rafeta wi chaise ba daf ko yem waw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu bëggon nak gis chaise bi lu jitu muy Balqis di aksi ci dekk bi amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek
wan Balqis katan gi nga xamanteni yalla am nako waw ak nguur gu reey gi nga xamanteni yalla jox nako Sulayman.